0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Higala oras sa Pilipinas, 8 minutos umat minabayang alas 5 sa buntag.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Higala sa maayong buntag ganin yung tanan. Welcome ganin sa inyong dulumanon na ang dinig ng bayan ng News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System o ginisitinig ko rin tayo sa John Andrew Tabugok. Good morning, ana sa atong mga silingan na dihang dabita sa may area sa Northern Mindanao, amihang bahin sa Mindanao. Pinagi sa atong mga sister stations ang Joy FM, Apanggil Bay o Joy FM, Davao Oriental. Igalang welcome, welcome ka na sa inyo nga dulumanon. Maraguban kita hangtod na sa isang nganhi sa atong programa karong buntaga. Petsa 31 ng buwan sa Agosto, tuig 2026. Good morning! Ano sa itong mga kingsunan karon? Anong holiday karon? No? Heroes Day! Igala sa wailangan sa atong mga laray, sa atong mga balita karong buntaga. Diretso na kita sa mga detalye ni ining atong mga balita karong buntaga. Una sa mga tudling sa atong mga balita karong buntag, alang sa atong balitang international. Sa laray sa atong mga balitang international karong buntaga, walo ka tawo ang gikumpirmado nga namatay samtang kapin 12 pa ang padayong ginapangita human mitaloob sa hingpit og milubog ang usa ka passenger ferry sa baybayon sa Northern Cyprus. Sigon sa gobyerno, adunay 259 ka mga pasahero ug 8 ka mga crew ang sakay nining fellow jet dihang napagan kini sa duha ka dagkong mga bawod human nga mihawa dito sa munisipyo sa Carreña. Nagalunsa sa harapan ng search and rescue operation gamit ang helicopter o Coast Guard boats sa mapanguna sa Northern Cyprus o mga otoridad gikan sa Turkey. Naaresto na usab ang kapitan sa barko o 7 ka mga crew.

ulhog sa bato, yellow o gaingaman mga lapo ka sa suba sa trash holi o botikoshi. Anaa sa kabin 3,000 katawo ang kinalibukang ihap sa mga namatay sa Nepal o rehiyon sa Tibet sa China. Kung naa sa pipila ka mga patayng lawas ang gilamoy papaingon na sa sigbid ng mga nasod sa India. Lagi ba sa mga padayong ginapangita sa kasamtangan ang Kapinoy Bisyantos ka mga mamumuo gikan sa 11 ka mga hydropower projects sa Nepal nga natabunan sa baga gayon nga lapok ang ilang mga lawas. Nagapahinumdum karon ang Israel nga na sa ilang subling posibleng pag-atake nga na sa Iran kung ugali nga musulay gining buhion ang ilang nuclear o ballistic missile program. Sigon kang Eli Cohen, ang Energy Ministry sa Israel, nga kung ugaling adunay kasabutan ng U.S. O bisan adunay kasabutan ng U.S. basta gihimo sa subli ang pagbuhi sa nuclear program niini, kaya nila kini nga pag-aatakehon. Wa usaban nila kini giatake kung ugaling o dili nila kini atakehon kung ugaling magamahilom lamang ang Iran o dinabuhiun pa niini ang nuclear program. Gipam niguro niini nga ilang pagabantayan ang Iran. Kung nasa ginalauman nga sa sulod sa duha hangtod upat ka tuig adunay posibilidad nga ibalik nila ang nuclear program. Samtang uhang tudling sa atong balitang international, padayon ganong ginapangita sa mga otoridad ang suspect sa pagpamusil sa usa ka babae dito sa Switzerland. Patay ang 22 anyos ka babae, samtang angol ang 5 kalaing uban pa human silang gipamusil sa Aarau, Switzerland. Gida sa bay tamaranan mga nangaangol nga bigima kung asa ang suspect ang usa ka Italian national. Subay sa impormasyon namatay sa insidente samtang gakitabo ang usa ka party sa lugar. Paspas nga miipsot ang suspect human ang insidente kung asa padayon ang ginahimong investigasyon karon sa mga otoridad. Sa dugang tuling sa ato nga mga balita karong buntaga, dugang tuling sa ato nga mga balitang nasunod karong buntag, gipon na karon ni Senator Bam Aquino ang Marakanyang kon ngano nga padayon pa kining na-delay nga nasa gilusong nga balaunon nga tumong unta nga mabantayan ang pondo sa katawhan. Dungan ang mga pagbahasa dito sa kauluhan, gikwestiyon niya ang paglangan bisan nga ang tinguhan nining makatabang unta aron malikayan ang pausap-usap nga flood control scandal. Makabahala matud pa nga nawala sa listahan sa prioridad sa palasyo ang Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability kon Kadena Act nga nailha nga blockchain na the budget bill gikan na matud pa sa o gikan na matulpa sa ikatulon at doon nga 2025 ang nasangpit nga balaod noon ang anaas ika-41 na lamang nga karon nga prioridad sa Legislative Executive Development Advisory Council. Kung naasa wa girawat sa senador ang pagtataw sa Department of Economy, Planning and Development nga nagdesisyon ang Malacanang og liderato sa Kongreso nga move on na lamang ang listahan o gunahon ng mga importante nga balaod noon nga paspas kuno nga mapasara sulod lamang sa 12 ka buwan. Samtang gihatagag duod sa Office of the Ombudsman nga gikinahanglan pa nila nga magpangita og dugang mga ebidensya batok kang former Executive Secretary Locas Bersamin og uban pang nadamay matod pa sa irregularidad sa 2025 national budget. Sigun kang Assistant Ombudsman na Mico Clavano nga ang nasangpit nga kanhing o ang nasangpin nga kanhing opisyal, lakip sila former Undersecretary Adrian Bersamin, Presidential Legislative Liaison Office, former Education Undersecretary Trygive Olivar, ang lakip sa kaso. Kini matod pa ang kalambigit sa grand conspiracy aron nga i-defraud o tikaso na ang nasudnong budget sa Pilipinas na itong tuig 2025. Kasamtangan usab matod bang ana sa fact-finding stage. Kung nasa uting kayon na pag-ayo ang mga ebidensya o dokumentong na dawat sa ilang ahensya. Samtang hugtanong nanawagan karon ang national government o nga nasa national government sa Senate Committee on Health Vice Chairman Senator Christopher Bongo nga ibalik sa Filipino ang kwarta sa katawhan. Pinagi sa paspas sa ugigong pagtabang hilabi na sa pag-atubang sa nasod karon sa bugat nga krisis o grabing mga pagbaha. Sigon sa senador, ang kwarta sa gobyerno ang gikan sa katawhan hinungdan nga ngayon lamang kining

0: paimuslan sa katawhan. Pinaagi sa maayong serbisyo o ingon man, direktang tabang panahon kung adunay mga katalagman o panginahanglan. Gipadayaga ni Go nga na sa iyang pagbisita sa municipal o sa Muntinlupa City, maguhay lamang aron personal nga sayron ang sitwasyon o maghagtod o ginabang nga naman sa mga residenteng apektado nining sunog sa maong lugar. Bago ang iyang pag-adto sa Muntinlupa, personal sa siyang may bisita nga na sa lalawigan sa Pampanga kun asa. Gikumot kuno ang iyang kasing-kasing sa gilawmon sa baha o gilapdon sa kadaot. Dala nining hanging habagat o halapad nga bahin sa Central Luzon ang hilabihang na apektuhan. Alas 5.21 ang atong oras sa higala sa atong pagbalik mga balitang probinsya. Human lamang inang pipila sa atong mga pahinomdom.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City, kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
7: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, nakahak na niya, wala tabuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan niya, nakahak. Mato, ibutangan ako ang Yaki, nanubo din siya, lamad din sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
1: Nina G, taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
0: Nagamintin ka gapon sa serpentina?
1: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
2: Nga oy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
3: Ngano di ay pre?
2: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
3: Mabuhi pre. Unya pre, imo gisuwayan.
2: Alangan pre, nga lagi. Okay kaayo.
3: Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
2: Ganado capsule pre.
3: Sige pre, adto nako kay mopalit nako ganado capsule pre.
4: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
5: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
6: Hermosa Kojic, kanang si, na wala akong bugas, ito naman si mga wak-wak, kanang kanputi, nawala ko siya.
5: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.

0: music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Isayos sa ating mga orasan na isang minuto na po makalipas ang alas 6.
0: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig, welcome to rin sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Mga katinig, katapos ang adlaw sa bulan sa Agosto, unang adlaw sa semana. Adlaw nga Lunes mga katinig, piyesta official, no? Holiday ka nung adlaw ha, o gani si manager, bagko pa kayo naabot. Gikan din daw sa alas 4 pa na iprograma diha sa Kapitolyo in relation diri sa celebration sa National Heroes Day. Mga katinig, daghan kayo mga nindot ng mga panghitabo nga makalipay. No? Mga katinig, aduna po yung mga masubo ng mga panghitabo. So, ato ang mga sister station sa madungog kita mga katinig. Pinagi sa atong sister station, Joy FM 105.7 diya. Joy FM diya sa Caraga, nga nag-cover actually sa Region 11. Mga katinig, ang ato apong sister station diha sa Pangil Bay, mga katinig, nag-cover sa Zamboanga Peninsula o kining Lanao provinces. Of course, ang atong kinakusgan nga istasyon, ang 102.3, nakauban sa 102.3 sa mga katinig, ang atong mga katinig, atong mga ka-joiners sa atong gahapong adlaw ang mga supporters diha sa atong tower at the foot of Mount Apo, the highest peak in the country. Mga katinig, atong sa celebration sa ikapila ka anniversary 47 46 anniversary sa Barangay Bagong Bayan diha sa Magpit. 34. So, sa atul sa anniversary sa Bagong Bayan, Barangay Bagong Bayan, diya sa Magpit mga katinig, nag-abot ang mga supporter sa mga katinig nato o mga ka-joiners. For so long a time, wala ito siya makita, nag-abot po dami ni Congressman Rudy Kawagdan. Usa siya sa mga guest speaker dito sa maong anniversary celebration. May buntag kang Congressman Rudy Kawagdan. Siyempre, may buntag sa tanan natong mga katinig diri sa Bukidnon, sa probinsya sa Bukidnon mga katinig, hangtod sa Cagayan de Oro City. Maayong buntag po sa atuang mga kaigsunan mapiamapita sa sulangon ng mga lusob na misatian asan sa barm. Mga katinig sa Soksarjen o diri sa probinsya sa North Cotabato and of course ang probinsya sa Sultan Kudarat, maayong buntag sa inyohang tanan, welcome sa atuang programa. Nag-iunta mga katinig nga doon ay mga nindot ng mga panghitabo, ano doon na pwede li kaayo maayo nga panghitabo kay ang usa sa mga butang tao gahan. Nahimo na siyang haligi sa usa ka international organization nga nag-serve sa mga kabataan diri sa Mindanao ni Panaw na. Mga katinig, si Natsa Katedrilla, rest in peace sa Brad, junior na ko ni sa Notre Dame Archdiocesan Seminary. Igsuon po ni sa ato ang kaubanan sa Oblate Media dati nga si Efren Katedrilla. So mga katinig, kuan masubo no kay ni Panaw na ang usa ka igsuon nato nga dako kayo og tabang sa dihang napadre ang ilahang opisina sa Kidapawan. Sige pa magkita ani og sige po na sila og seminar, training, conference diri sa LI Resort and Recreation Center. So, gibalhin ang ilang opisina kay medyo adunay security problem now ni Panaw na si Nuts Katedrilla. Ang internment karong adlaw alas 9. So, mga katinig, maningkamot kita nga dalikyat man lang. Mga katinig, nagpadayon gihapon ng kampanya sa BARM elections, no? Kining first parliamentary elections diri sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And last week nakahinabi na ito ang taga Lente o pati na po ang regional director sa Commission on Elections diya sa BARM. Matod pa nila, ready na kayo sila sa elections, no? O ginapaningkamutan gayon nila nga kadtong mga label sa BARM panahon sa election ma-erase kini, especially because sa kininga election daghan kayo ang nagasubaybay, not only because kuan siya parliamentary election siya, but because this is the first in the country nga parliamentary election unya diri pagyud din nahitabo sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao as part kini sa deliverables ng government enshrined or nakinahipatik diha sa comprehensive agreement on the Bangsamoro nga gipirmahan sa gobyerno og sa Moro Islamic Liberation Front, being a product of more than 2 decades of peace negotiation. So, makauban na ito po ang atuang partner, si Tinig 40 in a while, no? Settle down sa diha, no? Sa Magpet, no? Sa Bagong Bayan, dito kita nindot. Nangaunta dito, giapil pagyunta, nakaapil pagyunta dito sa programa nga gihimo sa Foundation Anniversary. Mayung buntag 40?
1: Mayong buntag Bagong Bayan, og sa tanang dapit dos, pero murag special gid sa imuha ang inyuhang dinner, unsa man dinner paniudto sa Bagong Bayan.
0: Oh, nindot kay nagkuan mi, budol-budol mi didaw uban ang mga community. Dito pud sa mga kigsuna nato diha sa Pangil Bay, no? Ang Ascenso Global Garden gi-open nato ng ilang one stop
1: tanan na ana.
0: Stop shop kung asa na ana tanan mga mga services og uban pa nga mga, pero kining isigutan nato ning Ascenso Global Garden kay nindot ang hitabo diri. Bukid ba gyud siya, gi-preserve gyud ni siya, gibawal gyud ang mga pagbabutang og mga unsa pa na mga dagko nga mga building, mga korporasyon unsa ba diha, gibawal pud ang pagpanakop pa pagpanghunting kay daghan pa diri mga unggoy, mga baboy halas ug uban pang mga hayop diha sa kabukiran. So gi-preserve nila bugnaw tugnaw kay ni nga lugar, no?
1: Pero maadto ag tao ka ubang dos.
0: Maadtuan og tao kay ang gobyerno aduna sila gi gihimo nga kining mga facilities pod nga pwede nimong, pwede ka mukaon dito. Murag lisod lang matulog dito kay walay tulganan unya pertimbog nawa oi sa deng niad tumi kauban si manager og si Tinig 24 panahon sa dili maayo ang
1: ulan-ulan
0: ang tempo ulan-ulan.
1: Bumnaw ka.
0: Ya mapalid pag gid mi sa usog sa hangin.
1: So, kana ang tipo sa development dos nga dili maingon natong maamung-amungon sa kinaiyahan, no?
0: Ang nindot na ni kay, siya?
1: Kubo lang na.
0: Dili. Napo yung mga buildings ng mga sa lower portion, sa yang foot, napo yung mga resident.
1: So, ilagitan aw ang carrying capacity sa bukid nga di ma unload o di mag-erod ang iyang mga yuta.
0: Ang nakanindot na ni kay doon ay plano. I hope it pushes through, no? Kaning plano diha sa Ascenso Global Garden nga imbis nga mananong kag bisag unsa man lang diha, kanang kape kay 1,000 plus meters above sea level. So conducive siya or sani ganahan diha ang Arabica. Ang Arabica pinakamahal nga klase sa kape. Niya ang atong mga turista pohon maka-experience sa coffee picking.
1: Oh, yes. No,
0: makita nila ang punuan sa ilahang ginainom nga kape.
1: Makakita pa siya dito og kuan kanang klase sa kape nga ginakaon sa kaning mahalon
0: ni
1: sa Milo.
0: Civet.
1: Walay Milo dito dos.
0: Naagi hapi mga Milo. So kining Civet coffee. Actually kining Civet coffee naisgutan naman na nimo. Kining Civet coffee kuan ni kanang murag myth nang giingon nila nga tungod kay niagi siya sa processing sa sulod sa tiyan sa Milo, Milo. Mao nang lami kayo ang kape, probably na igamay ang contribution, but ang scientific basis ana 40 ang Milo, kung mukaon ni og kape, gipili niya ang best nga bunga. So hinog yun, sakto yun kapag kahinog. Mao na nga ang civet coffee, nindot yun kay dito sa ubang mga lugar, especially sa Thailand, nagabuhi yun og mga Milo ang mga coffee shop. Pero dili na to ano, dili na authentic, kaya siyempre kung sa mong ipakaon sa Milo, di mo siya makapili.
1: Dili to ingon nga naturally kumbaga grown nga Milo. Kay gipadaghan na dos, no?
0: Mao.
1: Murag isda god.
0: Mapugos siya.
1: Dili
0: na siya makapili og katong hinog yun kayo. Kay kung sa itong hinatag siya, mura to. So
1: lahi ang natural by his own instinct, its own instinct sa Milo.
0: Lahi ang natural. Makapili siya. And by nature, ang Milo, pag human nilang kaon, na sila'y ano, permanente nga CR. Dito na sila. Sa ilang CR. Balik ka sila sa ilang CR. So, kung mag-collect ka og mga liso sa kape,
1: dito sa ilang CR? Sa,
0: dito, balik-balikan. Yes. Mao the same site per me. So, sayon ra kayo pag ang collection. Kato ang pipila ng mga nindot ng mga nahitabo, no? Apan, kailan mga kay Nats Katedrilla? Iksuon niya
1: yes, kay Katedrilla. Yes, nagkita mo dito?
0: Nag-condole ako kayo. Nipanaw na siya. Yeah, karong adlaw ang ihang lubog.
1: Huna ra ba ko unta nga gwapo to
0: interview. Save the children.
1: So condolence sa Katedrilla family for losing a very well-meaning ug dedicated nga unsa ni nga
0: worker
1: trabahante for governance gini siya dos, no?
0: For child rights.
1: Yes.
0: So, nagkauban po mi for a while dili, sa seminary, wala mi nag-abot. Nag-abot mi siyang magulang, si Efren. Pero nag-uban mi when I once served as a consultant sa Save the Children.
1: So sayang, no? Sige lang, rest in peace sa kay Nats, no? Nahimo uning teacher sa Central Mindanao Colleges or CMC, diri sa Kidapawan. So, ana gyud ang kinabuhi dos, no? Pugi kasubo lang gyud nato og atong ginapaabot sa Katedrilla family ang ato ang condolences.
0: Ang masubo. Masubo ba ni? Murag masubo man ni 40 kay din siya karaga sa Davao Oriental.

0: Sugutan ni kay this may also happen in any other local government unit.
1: Ang importante diha dos dili lang magpataka og loan on the expense sa mga tao no. Kay ang uban anak sagad sa taxes ra ba na kwaon mag-increase ang taxes. Ang pangutana diha unsa kalihitimo, unsa kapanginhanglan nun, unsa ka practical? Asa gyud na dadon? Klaro ba sa mga mo aproba ni ana? Ang sa status anak dos na aprobahan na?
0: Matod pa na aprobahan na. Ang problema lamang ko niya ni kay ang mga tao nagapangutan na kung gitubag unta ni og tarong kung asin ni paingon dili ini siya mamahimong dako nga problema kay dako na nga kantidad 300 million.
1: Kinahanglang mo explain anak dos no? Mo explain ang mayor kung sa buhatan sa mayor na gikan. Mo explain ang sanggunian. Kay sanggunian man ang mo approve no. Asa ni dadon no og pila ka tuig ni bayaran? Kay siyempre bayaran man gyud na. Og asa ni kwaon nga pondo ang ibayad no? Importante na kay katungod sa katawhan labi na og hinagu ang buhis nila ang hisgutan.
0: Ikaw dugay man gyud kang nagserbisyo sa gobyerno.
1: Dapat klaro gyud us kay tigi gyud na no.
0: Pintas klaras.
1: Oo. Kay ang ibayad nimo na people's money ra ba? O kinahanglan ba gyud sa katawhan dos? Kana pangutana.
0: Kana ang pangutana. Kinahanglan ba gyud ni ang initial dili siya ano no. Pero ang initial nga report nato ni una agday before na ko nahisgutan, ano ang mga tao, hangi ang mga tao nga unta ang mayor mutingog mahitungod ni ani og i-explain sa ilaha. Ikaduha, diha sa level sa sanggunian, si Councilor Clovis Cayetano, ang Committee on Appropriation, mao may nagdala sa mga public hearing o uban pa.
1: So duty bound sila no? Kinsa man ang ingunta anak kung kuan Committee on Infra sa infra na gamiton, importante gyud dos nga andam ka anak mo explain sa radyo no. The right to information sa katawan, pinaka importante na. Kay walay daghang musukmad nimo kung nasabtan nila diri di ini gamiton no. Kinahanglan namo ni ngano man wa nay pundo dieng nabilin, dapat nakita nila dos unsay standing sa sulod sa kabangbayan nganong mulon no.
0: Dito ta sa imuhang pangutana kung panginahanglan ba gyud sa tao sa katawhan. Ang initial nga report nga nakaabot sa tuwa sa 300 million, 100 million yan ipalit og yuta. Aha. Ang ikaduha, another 100 million ipalit og ekwipo. Ang ikatulo, ang 50 million himuon nga murag tourism building. Ang another 50 million himuon nga i-rehab sa market. If I am not mistaken, mauni ang initial ng mga report, wala tayo official report tungod kay dili man muhatag ang local government unit.
1: Yeah, so diha gyud magka problema kung kuan kana bang covert nakatago. Di mo na pwede itago basta pundos gobyerno o inuprabahan sa konseho, no? So, ang uban gani, dos na ay radio program. Ang uban. Wala taka,
0: para ipasabot.
1: Para ipasabot. Kaya importante na every centavo spent, karon bitaw, nakita nato sa impeachment. No? Unta mahimo ng lesson. Kaya ang breeding ground, dos, sa korupsyon, mao ang tago nga impormasyon, no? Kung walay healthy nga gobyerno nga makaklaim o good governance, kung dili tinaw, giunsa niya paggasto ang kwarta sa katawhan. So, gusto ta nga lesson, kung dili man totally eradicated ang korupsyon, mailhan ni muna kung ang imuhang mga nakalingko diha nga lideres, kana bang way pagduha-duha sa pagbat-bat dos, asa dadon ang pondo, kung kita sa katawhan, makatabang o audit ang katawhan, kana limpyo na.
0: At one point po, mura og basulunan po ng mga katawhan kay nga nga dili man sila dugay man sila nagpakahilong. Tingog mo inyohan ang katungod inyohan ang kwarta.
1: Ang lisod dos kung maabot na sa punto nga mahimo ng kultura nga hilom na lang ta kay hadlok man ta.
0: Murag diha gid paingon, murag ing ana na gid.
1: Murag diha paingon unta di no. So, katawhan wake up and shape up call kana.
0: So ato anang kwarta, ato anang katungod nga ato siyang bantayan. Ay matud pa sa ni Chilo Magno, tax nang ginamo bantayan mo. Nasa kantayan ba? Di ba? Nuga na.
1: Nakadugog na ko siya nag

0: Rap, nag-rap siya, kagaling.
1: Tax ng ina mo, bantayan mo. Ako, ano nga, tumudagan ba nag-senator? Tumudagan nag-senator, pati akong tiil, akong ibuto pala. Economist, so, tapos, ano?
0: Economist, o very, matawag na itong, nagmatag yun. No? Nagasigig pamukaw.
1: Anyway, ato sang ano, ato ano po kining ato ang paborito nga. Paborito na ito ning topic sa pagkakaroon tungod kay ongoing man ang trial kay Vice Presidente. O karong adlaw mag-resume, no? After nag
0: nagpahulayan sila kadali.
1: Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, upat ka adlaw nga pahuway, balik na po sila karon. But what to expect? Kasi ma-expect ka ron nga i-present si... Actually, na-claimor nga i-present nila sila chika but nag-explain na ang
0: prosecution.
1: Nga, unsa ba'y makuha na mo kay la chika nga dili man siya empleyado sa DepEd, dili po siya accountable officer.
0: Yeah.
1: So, matod pa, kining impeachment process is a process nga nagapangita og accountability sa mga accountable officials. Kung aduna may kay dili man siya accountable officials o official sila chika, base kung aduna man siya ay kalambigitan ni ani og ma-prove nga this is a crime, pwede siyang pailan siguro later og case sa regular court.
0: Maugyo mahitabo anak dos kay dili man siya impeachable. O wala po siya pinirmahan, no? So, sa lower court yun ang kuan ani ang mahulog in case nga makitaan, no? Pero...
1: Kung ba siya kigunitan ng mga resibo?
0: Diha na itong mahibawaan. Pero na yung mga pipila kasi na door nga gusto dos, nga anak sila, nga kinanglan, dadon sila chika. Pero tanawo na ito, kasi siyempre prosecution ang magbuot, no?
1: Kung kinsa lang i-present.
0: Yes. Sa ilang tanaw siguro hostile witness manggihapon eh.
1: Hostile yan. Definitely hostile witness. Ang problema mo sa hostile witness ang usang nga gi-express na nila is wala siya initial nga mga affidavit sworn statement nga basihan sa iyahang testimony. So anything can happen. Anything can come out o pwede niyang i-justify ang spending na earlier established na nga naay irregularity. So kana tong isang gitan-aw sa prosecution og matud pa nila ang testimony mismo ni COA, no, auditor, duha ka COA auditor, usa ka disbursing officer kadtong chief ni
0: BP Sara sa DepEd.
1: Assistant enough na daw to establish, kaya ang gina-establish diri kung aduna ba yung misuse of public funds. So dito pa lang daw sa paghatag ni Gina Acosta sa kwarta kay
0: La Chica, La Chica.
1: Nga dili DepEd employee, dili accountable officer, dito na na yung misuse of public funds. Of course, katong mga testimonya sa mga auditor pod will somehow help.
0: Yeah, but, murag corroborative, no? Or magkatinandayay ang ilahang deklarasyon dito sa impeachment court, no? Pero atong hulaton dos, kung unsagyoy mamahimong aksyon ni ani sa Senado, ang Senado ba ang akong pangutana, no? Kung naatay ma-interview nga abogado nga sayod kaayo ani, ang Senado ba bisag dili mo sugot ang prosecution kung tan-aw nila gusto nilang dadun sila chika sa hawanan mismo sa Senado, makabuot ba ni ani? Or solely it will be the discretion sa prosecution.
1: Actually dili man ta abogado pero si Chief Escudero ang presiding judge, abogado man na. Ano na siya declaration? Nga if ever dili patawag sa prosecution, dili po di patawag sa defense, nothing can stop the Senate as an impeachment court nga ipatawag sila chika, pero kana pag-desisyonan nila, pag-abotuhan nila kung kinahanglan nilang ipatawag or dili.
0: Yes, sa ilang kabahin siguro sa ing anak nga declaration para leaving no leaf unturned. Buti pasabot ka ng tanan nga gusto nilang masayran, matuki nila dos, no? Mm. Pero sa prosecution, nga ang gusto lang nila i-establish kung doon na ba'y misuse o abuse sa paggamit sa pondo, kung sa ilang tanaw, nakuha naman namo ni. Na-establisado naman ni sa amo. So, no. So,
1: pero
0: depende.
1: Pero granting itong testimony ni Limuel Ortonio, maugid ito ang tinuod, it appears now, nga duha lang katawo ang nakahibalo kung nga giyon sa pag-disburse yes. Katong million-million nga sapi. Yes. Kini sila Chika o si VP Sara yes. Duterte. But
0: remember, sila, accountable officer po sila kay dili direkta no sila ang nagakuha sa pondo dos no sila ang makaparilis dili pwede kung
1: the VP
0: pero
1: sila Chika Manggod bisag isa ka dokumento wala say gisubmit wala say gipirmahan because he is not even a employee sa DepEd murag on at ang term diyan na second man. Naka sa usa ka government office pero
0: gi-reassign ka or tawag ana dito ka gitakda nga dito detail. Ka detail no.
1: So yes. Murag naka secondment lang siya sa ano office of the vice president. Na unya di ay kini ding si kinsa ni Gina Acosta sa Davao pa lang matud pa ni Limuel Ortonio. Og ni Gina Acosta mao na ilang kalakaran mao nang wala sila murag
0: nahimo ng pattern o naandan
1: mao
0: so natingala pud ko dos no nahimo ba ning kultura bisan sa uban nga kung disbursing officer ka kana bang di ka na mangutana basta gisugo sa imuha remember nga ang pagpasabot no ang accountability ang pagpili sa imuha na appeal bian dos appeal na sa tanawon ang imong kapasidad sa pag evaluate kung ang protocol mga guidelines kabalo kang musunod ni ana kay ikaw may mo warning ana sa imuhang boss o sa magsugo sa imuha di ni pwede natay boundary ani di ni pwede pero it seems nakitaan nga wala gyud kung unsay iingon mauna to so was it made as a culture kay kung ing ana delikado kaayo ang kung tanang disbursing officer ing ana ang attitudes na mahurot ang kwarta sa Pilipinas na wala gyud mo balanse
1: murag culture sa kulto kay whatever he says or whatever she says mo na murag gospel truth na siya unya akining problema man gud nato diri isa nga problema kadako nga problema diri kay kining si La Chika wa ta kabalo og unsa iyang isulti now kung ipatawag ni siya pwede pud siya kay nanu siya statement actually matud pa ni attorney Sarate dili iyang statement pero igi-attribute sa iyaha sa usa ka statement nga gipagawa sa Department of Education nga matud pa I am always not in dili gyud ni si verbatim but in so many words ang ginaingon ni La Chika nga dugir man ko gahulat andaman ko nga umuatubang in the context of legal and security limitations
0: yes sa office sa vice president gikan we would like to hear nga gikan mismo kay La Chika
1: correct
0: nga as somebody who disbursed kay disbursement man gito yang gihimo nga siya na mayad kung iya man gibayad kang kinsa o paunsa no importante nga sa iyaha nagikan dili sa office sa vice president kay anyway sa DepEd ba dili man siya connected kung tan-awon na nimo ang ruling ana sa civil service o ano dili man ka connected so how could the Department of Education represent you in a public statement nga wala man kay direktang kuan kanang unsa ni connection o ties with the DepEd
1: wala kay connection so labaw nga wala kay authority
0: yes.
1: Nga mo istorya ug in behalf sa DepEd ba
0: ang DepEd po di dapat nga misrepresentation na siya nga matawag kung ang DepEd mismo sa iyang buhatan nagikan unsa ni dos kana bang giingon nila Chika nga ready ko ang istorya. No, it should be personally, it should be coming from Colonel Lachica himself sa pag-issue sa statement.
1: So, tungod kay dili siya empleyado, dili po siya accountable officer, kanang posibleng mamahimong statement ni Lachica, chika lang na.
0: Chika lang na.
1: Oo. So, ang nabilin actually, nga murag missing link karon si Lachica o si BP Sara Duterte. So, base sa atong initial nga istoryahan, maningkamot na nga makakita o someone who can corroborate sa ato ang mga opinion, but base sa atong istoryahan, mura o si Lachica is not the proper person nga mo atubang, but the vice president herself.
0: Mas mas tumpak kung si vice president mismo, tungod kay siya man ang pinaka-topmost accountable officer of the land against Lachica, nga kumbaga matter of trust and confidence lang ana sa imuha kay guardiyahan kaniya pero sa security group
1: ang bangutan na will she matubang ba si BP,
0: remains to be seen kung matubang si BP pag panginahanglan na gyud, no? Actually, mas mo sa yun ni Dos, sa yun ni kung ang vice presidente mismo ang mo batbat, no? Ang mo hatag sa iyang stand, no?
1: Pero matod pa mismo sa impeachment court, pinagi ni presiding officer Chief Escudero, we cannot force the vice president to appeal. Hindi siya pwedeng pugson. Kaya she will always claim nga, I am ably represented by the many iyang lawyers nga naadiya nga mo. Dipinsa sa ako.
0: Sa bagay, pero sa simpleng tinanawan sa ordinaryong Juan o Juana de la Cruz, kagubot ba ninyo? Beh! I-explain og asa na kay ang nakabalo di ay duhara man di ay mo si Lachica og ikaw dili man kuan, wala man may habol kay Lachica.
1: Bisag ikaw siguro kita nga layman gusto gyud nato nga mustura si Vice Presidente.
0: Pag si Vice Presidente pero, yung istorya nganong dinhi ni gigamit nganong ang tree planting considered na mo nga part sa good governance og didto ang pondo kuhaon sa CF no.
1: Pero atong tanawon, no, ang legal mind, da pagbalik nato ato sang mag adto tay pipila ka mga pahinom do, pero pagbalik nato atong pangutan-on si attorney Jojo Alabi kung unsa gyoy mga legal implications ni ani.
0: Yes, ang atong legal nga suki.
2: Dali ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko analagsik, yun akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahuli sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Kapag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Welcome back mga katinig. Welcome back, Quarenta.
0: Yes, welcome back sa ato ang suki. Atong i-welcome back ni kay halos permanente naman ni natong madunggan sa ere. Ang ato ang permanente ugdugay ng suki, no? Sa mga legal enlightenment.
7: No? Mm. Naputol man gud atong gina-reestablish ang atong contact with attorney Jojo Alabi, pero daghan og mga dunay mga legal questions nga gusto natong ipaabot sa iyaha og ang iha pong mga opinion with other, okay nana. Maayong buntag, welcome Attorney Alabi.
0: Yes, Attorney Jo, good morning.
8: Good morning, Rob. Good morning, Rob.
7: Mm.
8: Good morning sa atong tigpamilya sa Tinig ng Bayan.
7: Murag very good kayo atong morning, Attorney ba?
0: Gani.
8: Oo.
7: Attorney, adunay mga daghang adunay mga legal questions nga na-raise dere sa among discussion ni 40 ang atong batikang konsehal ay
0: halhal.
7: Halhal. Naghihalhal na. Una, kining possibility nga si La Chica mo testify diya sa impeachment court kay apparently adunay popular claimer nga i-provide niya katong missing link no sa mga testimony sa the special disbursing officer ug sa COA ug katong wala dai sa COA sa kining si Lemuel Ortonio nga nagaingon si La Chica lang ug si VP Sara ang nahibalo, but of course ang naani karon sa kinsa may pwedeng mo patawag dai siya, pwede ba siyang i-present sa defense or sa prosecution or
0: sa senators,
7: no? Sa mga judges court.
8: Base sa pre-trial order nila, Rom, sa ang pagkabalo, nalista si Colonel La Chica bilang hostile witness sa prosecution. Mm. O nalista po siya bilang witness sa depensa.
7: So common witness siya, attorney?
8: O ang korte mismo, ang Senate as mahimong korte para ang impeachment trial, pwede po niya mong patawag sa iha, pwede po siya i-subpoena sa korte para mo testify mismo to clear out the taning mga allegations na wala na adto sa mga inducers taning mga kwarta nga gi-agi sa iha. Kay mao ganito ang liquidation, diba? Makita nimo liquidation, mga fictitious ang mga acknowledgement receipt. So ang reason ana sa nila, ako ang na-expect na nako na dili gina nila i-divulge kanang mga true name ana mga tao for the purpose of security. May i-invoke nila ng national security, dili pwede na ilahang i-divulge ng mga pangalan.
7: So walay pulos si Japon. Kung ipatawag siya, for example, sa prosecution, he could hide from the mantle of so-called national security. Pero pero ang defense attorney, is he La Chica ba para sa defense is a good witness nga makatabang sa ila, ha?
8: Ako ang tanaw mo, God, ang it could make or can break ba ang testimony sa defense. So okay, ako tanaw, posible nila invoke katong kuan kano yung ginatawag na itong national security. So murag ngayon sa qualified nay term nakalimot lang ko, pero nay nga kanang dili ni mo pwede nga i-divulge ang mga information tungod kay na ay
7: confidential, classified.
8: Classified, oo.
7: Unless declassified.
8: Declassified siya sa ang baka declassify ana, of course, ang office of the president. Ang pwede nga magkuhan na. Pero it's a matter of matter of national security. Ana ang may tabo ana ro kung yun magkaroon ng sa part sa prosecution, mas maayo nga ang depensa ang mo present sa iya, ha?
7: Oo.
0: Kay Attorney, mahulog gihapon nga hostile witness siya kung ang prosecution ang mo request nga ipresentar siya. Kay syempre, he is working with the office of the vice president man.
8: Magkaroon ng conflicting interest gihapon, ipagawa siya gihapon na adverse ang iyang maging testimony o niya ang ipadeklara siya sa prosecution as usa ka hostile witness.
0: Yes, attorney, murag interesado ang mga pipila ka senador nga nipalugwa sa ilahang interes nga murabag no leaf and turn, walay kinahanglang matago dinhi, so naipipila naga ingon kanila nga patawag si Colonel La Chica, no? Unsay imong basa ni ani attorney? Pwede ra nga ang senators mismo as mga hukom ang mupatawag kung dili man ugaling mo presentar ang depensa o ang prosecution nga tawgon siya sa impeachment court? Pwede ra gyud na at the level of the senators?
8: Well, pwede kayo, Rob. Gusto nilang ma-carry out yung what is the truth really sa mga pundo na na ingon nila na kanil si Colonel La Chica maoy implementor sa maong confidential funds tungod kay siya ang nakabalo kung asa ni siya dalon yung mga kwarta, nga ni kadako ng kwarta, naabot sa mga 500 million. So, nga na ang,
0: Attorney Joe, dili ba ni unusual o di ba kaya irregular whatever politically correct term nga gusto natong gamiton nga kanabang murag bag-o og wala na andan tungod kay ang special disbursing officer wala may kasayuran despite nga siya sa iyang perma nagaagi ang release sa pundo, no? Sa simpleng tinawang legal, dili ba ni matawag nga this in itself is a misuse of fund o kanang blind obedience sa level sa mga natahasan sa pag-secure sa pundo?
8: Kaning mga ingani manggod wag na sa mga special na mga regulations na ginabuhat, may mga joint circular nga
0: yes.
8: Na nagalatid sa mga procedures kung unsaon sa pag-disburse mga di-restrict niya siya tungod sa ganyan ganyan na confidential funds, dili niya siya pareho sa mga regular funds sa gobyerno nga halimbawa mag-disburse ka, napakaibiging, etc. Mm-hmm. Wala na rin siya bidding. So,
7: pero kinahanap niya po mga documentary requirements para
0: liquidation.
7: Sa liquidation.
8: Oo. Akong pagkabalo, base sa mga circulars na ginapagawa sa COA, nga basihan sa ilang audit, na ay dito yung mga requirements like resibo. Kailangan nga po resibo, kaya ginaliquidate man siya. Kung mo-liquidate man good ka, na kay cash advance, i-liquidate mo yung cash advance. So, dapat na i-supporting documents ang imong liquidation.
0: Pirma sa nag-receive.
8: Para ma-allow ang maong liquidation.
0: Attorney, kung pero acknowledgement receipt, pirma sa nag-receive.
8: Yung imong supporting documents, ang mga acknowledgement receipts, kaya kanyang mga acknowledgement receipts, mga
7: pictures
8: ang mga name.
7: Alias na lang, attorney.
8: Sige, tara ito, mga aliases, ang mga nakabutang dito. Kanya, si La Chica, di mantog na ito, matawag na nagagawas base sa mga testimony niya, nagagawas niya si La Chica, dili end-user. Kumbaga, dili sa yun ang
7: dili siya beneficiary.
8: Beneficiary sa maong kwarta, kundi di, naapay uban yung mga dapat mukha na mga agent, mga halimbawa, kung nagrenta ba na sila o mga kaning mga tawag nilang safe houses. So, dapat na ay mga dokumento na i-resibo. Or nagdatag ba sila o reward, dapat mabutang dito sa report na mauni si Agent A mauni siya nakakuha ni siya, naka-accomplish siya, ano yung specific niya accomplishment, mauna nga gitagaan sa reward. So, yan ang mga dapat nakasulod dito sa liquidation.
0: Sa report mo rag na-explain na ito,
8: Rino? Wala na siya na itabo.
7: Now, wala siya na itabo, attorney. Abogado man yun ka. O niya, ang mga lawyers man yun are bound to defend their clients. Kung ikaw, abogado ni BP Sara Duterte, unsaon ni mo siya pagdipinsa? Aning mga nangguwas, ng mga ano testimonyo o ebidensya karon?
8: Generally, ang ilang kwan, ang ilang defense is denial sa allegations niya. Graft and corruption na naka-benefit siya sa naong kwarta. So, nga, ang ilang depensya na ang maong kwarta na implement nila base sa mga regulasyon sa nagipasa sa mga regulating bodies. In so far sa confidential funds. So, na irregularity. Mauna ilang ilang defense. Na irregularity. Pero ang ano gara, ang tanong ako ang pinaka-meet, no? Kung sana bang asa ba yun ni Adto ang kwarta? Kana bang kwarta na Adto ba yun na sa mga tao na dapat pagaan? O naabay pagka, ano, na Adto sa di ba, kung maninaw nino sa mga pronouncement nila sa Office of the Responsible na wala yung sa nakadawat o nagkuha, nagkurap anong mga kwarta sa gobyerno. So, yan ang depensa nila, denial. So, generally, pero kanang inyong magunta ka ng defense of denial is the weakest defense. May anak magunta ang kuhan. Para sa
7: Di ba too early to tell, attorney, the fact nga ang defense wala pa nakapresent sa ilahang mga witnesses o evidence if ever there are?
8: So, pasali kung makita nino naana ang naana ang mga defense evidence pasali ha? Alam mo, mahusay witness. Possibly, mauma na ang mga ilang pong mga
0: witnesses nila.
8: I-presenta ng mga alam ba sa Acosta, sila ni Ortonio, mauna yung mga posible po yung ilang i-presenta. Nga na-presenta na po sa prosecution. So, ang mapamatulan nga kaning mga kung mga accountable officials sa under sa Office of the President, nga, wala nila nagsunod. Alin ba, mga SDO, kaming mga special disbursing officer, wala nila gisunod ang ilang responsibility or duty sa pag-disburse sa maong pundo. Gisalig na nila tanan ang maong pundo dito kay Colonel Chica base sa instruction sa Vice President.
0: So, seemingly, Attorney Joe, nag-enjoy og very wide blanket authority si Colonel La Chica sa disbursement sa pundo. Nga supposed to be, under the check and balances, ang mo disburse yun unta, kantong duly instituted personnel in the person of Acosta and that of Ortonio, no? That should be the case unta. Kung ang legal protocol atong tanawon.
8: Oo. Mo gani ingon nila, may term gani makita, mabasa po din mo sa Facebook, paldo daw kaayos si Kwan, Colonel Chica.
0: kay mismo sa level sa katong mga military officers who are supposed to ginatuuhan ng makadawat na may denial nga wa man naadto, wa man nila na dawat attorney, no? So diha pa lang na ay pagbinanggaay mismo sa level sa mga security forces who are supposed to be receiving. So diha nagaligon ron sa ordinaryo nga tao kanang common man on the street nga ingon dapat ipresenta gid sila Chica, asa na niya gidala nga wa man dai nakadawat tong uban, no?
8: Ang established sa mga diri Rob is that ang kwarta gihatag kay Chica base sa instruction sa Vice President nga mo'y head of office. Mao na yun na establish sa prosecution.
7: Putol na yun dito. Wala na yung trace.
8: Sa baba sa gikan na mismo sa baba sa mga hostile witness. Na instruction nga ihatag ang kwarta sa kay Kenneth Sika kaysa ang kabalo mo implementar sa maong mga activities nga na nakabutang sa ilang plano. Ay di nga po, nabay plano. Kay ma-disburse man ang funds, dapat kay na yung mga specific plan nga i-submit sa Office of the Vice President dito sa Department of Budget.
7: Mm-hmm. Attorney, kining testimony ni Ortonio, unsaon ni pag ano, unsay pamaagi nga ang testimony ni Ortonio, mag devil's advocate lang ko ha, nga ang testimony ni Ortonio maguba nga mahimo siya nga favorable sa Vice Presidente. Ang some points no nga mura og iyang gitestify nga tanan nga activities, tanan nga programa sa ano confidential fund kahibalo si Vice Presidente. Therefore, kung ato man sing i-debunk, i-present nga wala kahibalo si Presidente, Vice Presidente ni ana, which is murag maupo ni ang linya sa mga senator that are protecting the Vice President sama ni Amy Marcos, no? Ginaingon niya murag ang iyang iyang mga interjection is pointing to the fact nga si ano, pointing to the fact nga si ang confidential fund sa naa lang sa level, hangtod lang sa level sa disbursing officer. Huwag wala kabalo si siguro kay La Chica po, wala kabalo si Vice Presidente sa ano giun sa siya pag padagan in details.
8: Ang ano na ko ron dili nga na ang ano eh ang panglantaw sa ato ang mga regulations.
7: Ah, okay. Kung
8: ikaw ang head of office, ikaw yung accountable official sa tanan yung mga disbursement under sa imong department.
7: Mm.
8: Alimbawa, naka sa ano Department of Education, bilang secretary, ikaw yung responsible sa tanan nga. Ikaw man nag-ask for budget. Tanang budget na nagsulod bayanan sa General Appropriation Act. So, na-approve na siya sa Congress. So, pag ikaw ang nag-propose na nai-approval sa Congress, then sa pag-implement na ikaw ang maging accountable official sa maong kwarta. So, the same sa Office of the Vice President, kung naipundong gihatag sa gobyerno, pinaagi sa General Appropriation Act, you are accountable. So, mauna nga subject sa mga audit sa COA o uban pang mga regulations kay para isituit nga kanang pundo moadto gyud sa tama nga destinasyon ana nga mga kwarta base sa approved nga budget.
7: Mm-hmm.
8: So ingan ang ano ang problema mo kay sibre dangko magunang amount nga usali sa budget, di ba? Ang makita nimo dangko kayo nga mga ya, kumbaga bulk lang siya ba? Ang problema ang pag-implement later on. So murag imo nang gi-ask nga budget, ikaw mo implement. So easy to eat nimo nga kanang mga kanang kwarta ha maadto gyud sa end user. Kasi ang end user naman ana no ang katawhan ni. Eh. Ang mga lalo na kung gahatag ka og basic services, dapat maadto na siya sa mga tao kanang pundo. Dapat makita yun na mato na ma-implement na siya. So
7: dapat
8: aside from mo na nga may mga physical nga accomplishment dapat pili lang financial accomplishment kay bisag financial accomplishment halimbawa nakakuan ka na disburse na nimo na yung mga resibo pili pwede nga resibo lang dapat makita yun nimo ang kuan
0: ang impact
8: ang physical accomplishment, yes. Mismo. Oo.
7: Mm. Ang imong punto, attorney, is tama to. Dapat makita ang physical na accomplishment, pero sa mga prosecution, sa prosecuting panel ug sa uban pang mga legal minds, matun pa nila legally, no doubt na achieve na nila ang ilang purpose that will somehow lead to the conviction of the vice president. There is a article of incorporation number 1, which is misuse of public funds. Okay, nakita na legally, pwede man ninyo, mora man ninyo ang concern, i-prove nga na ay misuse of public funds. Pero ang katawahan magod attorney na bitin kay misuse of public funds na ina, makita na mo, asa in particular, nganong na misuse of public funds, yun sa di ay itong kwartaha, asa di ito padulong?
0: Dili, ing ana ka lantik legally ang common tao dos no sa level sa legal luminaries attorney achieve na ang kuan pag-establisar nga kuan na ay misuse sa pondo pero sa ordinaryo giunsa di ay nganong misuse ang tawag ana asa di nagigamit
8: ang ako ba ko nakita is katabang kanabang PIs mga acknowledgement receipts, mauna ba na ang pamaga, mauna ba na ang katapusan sa disbursement? Sa kung tanaw dili, napay series of mga documentation, series of mga reports na kailangan mo pakita na para makatong liquidation sa mga na special disbursement or disbursing officer ma-allow under sa ato ang rules and regulations. Muna nga, di ba ang SDO mismo, mo ay nag-certify na kaning mga disbursement under ano yung past advance yan sa liquidation are tanang in accordance with the rules and regulations, accounting standards, ang certified. So kung tapos under oath ka na. So kung hindi na ni mo nag-certify ka ana, dapat kapano ka nga ang disbursement na antugid sa tama. Dili kay dito lang paman sa paghatag sa murag tao na to go between or agent bago maantod dito sa mga end user. Kay ang akong tanaw, kaming si Colonel Lachica, mao ni ang kumbaga ang mura o nagapacilitate sa disbursement pero dili gid siya mao ang end user. So naapay mga series of documentation from Colonel Lachica to
7: another the end person user,
8: nga dapat i-comply para mahimong ma-allow kumbaga ang maong liquidation ni SDO Acosta. Ana ang akong panglantaw. Unya kani si Juan, si ano po, kato si Ordonio nga nag-testify po. Siya mismo ang nag-testify na ang Office of the Vice President mo ay nag-request sa maong pondo, maunay base sa ingani nga mga plano o ang yapong na-confirm na ang nito mo is ang kwarta, ang flow sa money gikan sa Office of the Vice President adto sa SDO kay Acosta ngadto kay Lachica. So ina na ang na-confirm na siya, so nag-judge siya sa testimony po ni Acosta. So kung ina na ang mao na na-establish na para base sa instruction gyapon sa so Vice President, ang maong kwarta, maadto gyapon kay Colonel Lachica. So, tanak mangod nga diya nga punto palang daan, pwede na nga magkaroon ng conclusion. Na ay conclusion, the part sa nga gipakita sa prosecution, nga na ay misuse sa mga pundo. Mm-hmm. Kay wala mismo ang pag-disbursement mismo na irregularities dito sa pag-disburse sa maong porta.
7: Kurenta. Wala tayo oras.
8: Imagine mo, 11 days 11 days na disburso ni mo ang 125 million. This is very unusual.
7: Incredible.
0: Yeah. Yung si Colonel Lachica lang ang nihimo ni Ana. He alone in 11 days.
7: Attorney, wala kita oras. Daking salamat sa imong panahon. Imong parting words, please.
8: Daking salamat sa usab sa inyo, Rome.
7: Nawala. Hello.
8: Punta kung mayong legal ng mga punto dali sa programa sa Tinig ng Bayan.
7: Daking salamat po, Attorney, sa imong panahon.
0: Ug padayon tagpaminaw kay sugod na pud unya
7: ang impeachment trial.
0: Yes.
7: Sige, atong subaybayan kay ang i-present karon murag katong army official sa nga kunuhay naghatag og certification sa DepEd ug ang maong certification gigamit sa a supporting document sa pagdisburse sa 16 million. Anyway, 40.
0: Yes, wa na magi oras. Again, daghang salamat, Attorney, sa mga punto legal nga imong gina-share din sa ato sa Tinig ng Bayan din sa Joy FM. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
7: Kini si Tinig Dos Romero Ilusfa, nagpasalamat sa iyong pakiguban ka na mo. Huwag naghahangi, huwag unta sa talang higayon, Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag. Mag-uban-uban kita sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa. Kay musunod dayon ang ato ang alas 7 balita kauban si Ka Loy Rosario.
9: Hamis na ang kotis og nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
10: Katong whitening soap gani Yaki, gi-try na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa man ang katol-katol sa akong dawas kanang sapa man to na ko nakuha. Gi-sabunan pud na ko ato niya. Nawala siya. Antud karon mo gamit.
9: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Sweetheart, ready na!
12: Wow, ka-sweet ba, oy?
11: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
12: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
11: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
12: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
11: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
12: Unya, sweetheart, ha?
9: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga-Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
13: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inom o gantiba niya pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagkuha siya koton, yung butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
9: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
14: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro, oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
15: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus, matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
14: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
16: Oras ganap na ang alas 7:07 na.
17: Hinsog na ang duha ka mga anak ni Maria.
14: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
16: Isang magandang umaga, ako po sa Tinig 4, Loy Rosario. Umaga po ng Lunes, huling araw sa buwan po ng Agosto 2026. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, sami-sami sa Occidental. Sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita,
14: headline.
16: Isang barangay chairman sa Davao de Oro sinampahan ng kasong panggagahasa.
14: Headline.
16: Baby boy isinilang sa isang patrol car sa Davao City.
14: Headline.
16: At samantala, ika-23 plastic to goods exchange program isinagawa sa barangay Saragosa sa Manay, Davao Oriental.
14: Headline.
16: ESC Caraga at 66th IB naghatid ng tulong at fire safety awareness sa sityo Tagbanhaw, PM Sobrecare sa Caraga.
14: Headline.
16: Samantala, dagdag ng mga balita, sugatan naman ng isang rider ng motorsiklo nang magsalpukan sila ng isa pang sumalpok sa isang nakaparadang motorsiklo sa National Highway Samlang, Cotabato.
14: Headlines.
16: Naresto naman ang isang negosyante dahil sa pagtutulak ng dahil sa pagtutulak ng smuggled cigarettes. 1.7 million peso halaga ng smuggled cigarettes na kumpiska.
14: Headlines.
16: Sa Mitsayap, Cotabato, naaresto naman ang dating barangay chairman matapos nitong labanan at suwayin ang utos o matapos na lumabag sa batas.
14: Headlines.
16: Samantala, sa Magbet, Cotabato, naaresto naman ang isang wanted person.
14: Headlines.
16: Sa Esperanza Sultan Kudarat, patay naman ang dalawa katao matapos ng laban sa mga otoridad.
14: Headlines.
16: At sa Tacorong City, patay din ang isang lalaki matapos naman itong o isang bangkay ng lalaki ang natagpuan naman sa Tacorong City. Imbestigasyon ng PNP nagpapatuloy.
14: Headlines.
16: Samantala, naaresto naman sa Labayang Sultan Kudarat ang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga.
14: Headline.
16: 16 na dati mga miyembro ng Communist Terrorist Group Subuko daw sa tropa ng pamahalaan sa Sultan Kudarat Province.
14: Headline.
16: Detalye ng mga balita susunod na.
18: Asa namin intawning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sikreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. kastilan, hinoon, dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
19: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
20: Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
21: Magkakaungkog ka ng mga witson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga, 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayod ayun, wala na ito ko ang hubag sa tiil.
20: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Nakatabang ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Laleen Cavente, taga Miuhao, Kidapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
22: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
16: Ganap na ang alas 7:14 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita mula Samlang, Cotabato. Sugatan ng isang rider matapos na bumangga sa nakaparadang isa pang motorsiklo sa National Highway ng Barangay New Haniway, Samlang, Cotabato. Nabatid na ang driver ng Honda XRM. Ay nawala ng kontrol sa kanyang motorsiklo matapos na putol ang kadena nito dalan para bumangga sa isang nakaparadang motorsiklo na Raider 150 FI, na pag-aari din ng o na residente rin ng naturang lugar kung saan ang rider ng XRM na si alias Nonoy ay nagtubo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagkayos naman ang parihong mga may-ari ng naturang motorsiklo tapos ang insidente. Samantala, sa Aliosan, Cotabato, isang negosyante ang naaresto naman na matapos sa makuhanan ng nasa 1.7 milyon pesong halaga ng smuggled cigarettes sa ikanasang operasyon sa may barangay San Mateo nitong nakarang araw ng Sabado. Ang suspect na si alias Ron ay hinabol pa ng mga otoridad, subalit ito ay naharang ng mga tauhan ng Aliosan na PNP, Cotabato Provincial Police Office, RID 12, STT Echo, at kung saan aabot naman sa 200 rims ng Berlin at Canon na menthol cigarettes ang nakumpiska na isinakay sa isang Isuzu Elf reefer van. Sa ngayon ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Custom Modernization and Tariff Act at paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code ng naturang negosyante. Balita mula naman sa Midsayap, Cotabato, isang dating barangay chairman ang inaresto matapos itong nanlaban ng suwayin sa isang checkpoint sa barangay sa Daan, Kamakalawa. Si alias Mauricio, residente ng Barangiran Alameda, Cotabato, ay inaresto ng mga tauhan ng Midsayap PNP dahil sa paglabag nito sa Article 151 ng Revised Penal Code sakay ng kanyang Honda Click motorcycle na walang plate number ang naturang dating barangay chairman, kung saan nangasitay nito ng mga otoridad tumanggi ito at nakuhanan ng isang baril na Magnum 357 caliber revolver na may 12 mga bala at hinihinilaang shabu na nagkakalaga ng 127,000 pesos. Kasalukuyan na nakapit sa detention facility ang naturang dating barangay chairman na naharap din sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms and ammunition at kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa Magpetco, Tabato, isang wanted person naman ang naaresto sa ikinasang operasyon ng Magpeta PNP particular sa may barangay Poblacion. Si Elias Miroy ay inaresto sa visa ng warrant of arrest na inilabas ng korte.

Dingan nanlaban ang natura nga mga biktima dahilan upang nga sila niratrat ng mga armado at tinangay ang motorsiklo. Agad naman naglunsad ng force of operation ang espiran sa PNP. Katuwang ang tropa ng 1202nd Regional Mobile Force Battalion at 2nd Sultan Kudrat Provincial Mobile Force Company.

Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Sa Tacoronga City naman, isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa bahagi naman ng Barangay San Emmanuel. Kamakalawa kung saan natagpuan ang bangkay nito alas 8:40 ng gabi nang ito'y natuklasan ng kanyang mga kamag-anak sa loob mismo ng kanyang tahanan. Batay sa investigasyon, wala umunong nakitang agarang indikasyon ng foul play. Gayunman, nagpapatuloy pa ang post-mortem examination para matukoy kung anong naging dahilan ng kamatayan ng 49 anyos na si alias Teteng. Ang bangkay ng biktima ay kasalukuyan namang nasa Purinaria. Samantala, balita mula sa Lambayong Sultan Kudarat na aresto naman ng isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa barangay Katitisan, Lambayong. Ang sospek na si alias Tiborcio ay naharap ngayon na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002, makarang nabilhan ng shabu. Batay sa ulat ng Lambayong PNP, isinailalim muna sa surveillance operation ng suspect bako ikinasa ang operasyon. Sa bahagi naman, nang Kalamansig Sultan Kudarat, nasa 16 na mga dati mga miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG ang nagbalik loob sa pamahalaan sa tropa ng 37th Infantry Battalion Philippine Army. Katuwang ang lokal na pamahalaan na Philippine National Police at ang tropa ng 603rd Infantry Brigade Philippine Army binigyan tinanggap ang mga ito sa kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan. Nabatid na ang 6 na mga dating mga miyembro ng CTG ay nanggaling sa Palimbang Sultan Kudarat at ang 6 naman ay mula sa Kalamansig Sultan Kudarat. Sinasabing kabilang sila sa Manubo Dulangan Indigenous People's Community kung saan kasamang isinuko ng mga ito ang kanilang mga armas. Bibigyan naman sila ng kabuhayan at edukasyon at skills sa training ng pamahalaan kapalit ng kanilang pagbabalik loob sa gobyerno. Balita mula sa Coronadal City, naresto naman ng mga otoridad ang isang carnapper na responsable sa naganap na carnapping kagabi kung saan batay sa report ng Coronadal City PNP, una-umunong na nagtungo sa impila ng pulisya ang may-ari ng motorsiklo para humingi ng tulong matapos na wala ang kanyang ipinaradang motorsiklo sa tinutuluyan itong bahay sa barangay Zone 4. At agad namang nag-flash alarm ang mga otoridad alas 7:50 kagabi na mataan ang kanyang motorsiklo sa bahagi naman ng Puroca Maligaya, Barangay San Isidro. Kaya't dito na ikinasa ng mga otoridad ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkaka-recover ng naturang motorsiklo. Naresto din ang suspect na si alias Jaime na kasalukuyan ang nakapiit sa detention facility ng Coronadal City PNP. Sa Surala, South Cotabato naman, patay naman ang isang senior citizen na 76 anyos matapos umanong masaksak sa bahagi ng Puroca Bagong Silang, Barangay may Barangay Dahay, Surala, South Cotabato. Naganap ang naturang insidente alas 7:50 kahapon ng umaga. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na ang biktima habang nasa loob ng isang compound ng bigla itong salakayin at pinagsasaksak. Dahil sa mga tinaman itong sugat sa iba't ibang bahagi ng

0: kanyang katawan, idiniklara naman ito nga dead on arrival ng kanyang attending physician. Nabatid na meron ng person of interest na tinututukan ang mga otoridad na kamag-anak din ng naturang biktima. Hindi pa malaman kung anong motibo ng krimen, pero naniniwala ang mga otoridad na personal na alitan ang sanhi ng naturang insidente. Sa Marawi City, dalawa naman ang nasawi sa isinagawang police operation. Kabilang sa nasawi ang isang sanggol nang sumabog ang isang granada. Naganap ang naturang insidente sa Barangay Tampilong ng naturang lungsod noong Sabado ng gabi. Ayon sa ulat ng PNP Probar, nagsagawa ng opla na pagtugis upang ipatupad ang warrant of arrest sa laban na sa isang Kadapi Mimbisa Mortiaba alias engineer dalaman sa mga paglabag sa Republic Act 11479 o Anti-Terrorism Act of 2022. Dito nagkaroon ng palitan ng putok ng manlaban ang naturang target person na si Mortiaba, habang dalawa sa mga kasama naman ito ang nasawi. Ayon na sa mga otoridad, kabilang sa mga nasawi sina Saidamin Darimbang Ali alias sa Muhaymin, Haji Ali Darimbang at Nisreen Kamar Sulaiman. Samantalang nadamay naman ang isang sanggol matapos sa sumabog ang granada. Isa pang bata ang nasugatan din na kasalukuy namang ginagamot sa ospital. Nagpapatuloy pa ang operasyon ng Lanao del Sur Provincial Police Office laban sa mga kriminal na sangkot sa iba't ibang krimen. Sa Davao de Oro, sinampahan na ng kasong panggagahasa ang incumbent barangay chairman ng isang barangay sa Compostela, Davao de Oro, ang suspect na si Chairman Juan. Ayon sa reklamo ng isang 17-anyos na senior high school student, inahasa umano siya ng naturang barangay chairman. Hindi naman nailarawan ito kung saan nangyari at paano nangyari ang naturang insidente. Dahilan dito ay pagkadamang kumuha ng kanyang abogado ang naturang barangay chairman para ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang kaso ay isinampa ng 17 anyos. Sa Davao de Oro PNP noong nakaraang Hulyo ADCO, nabatid na ang naturang insidente na ganap noong Hulyo 16 kung saan ang suspect ay agad namang kumuha ng kanyang abogado para pa ipagtanggol ang kanyang sarili. Sa Davao City, isang malusog na baby boy ang naisilang habang naisa-isang police sa patrol car sa Kalinan. Naganap ang insidente alas 3 kahapon ng madaling araw kung saan nakatanggap ng tawag ang Kalinan na PNP mula sa mga residente at humihingi ng tulong. Agad namang rumisponde ang tropa ni Police Staff Sergeant Aran Galacio at habang dinadala sa ospital ang naturang ginang nang bigla lamang itong nagsilang ng baby boy. Dinala naman sa isang maternal clinic sa Kalinan ng mag-ina para sa medical na atensyon.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffeeyaki 7-in-1.
4: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaanin mong lawas. Inaginan mo yung sinton ka, lami na yung mong lawas.
5: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
4: Katulo. Buntag, gunto hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon na kung imunon.
5: Kapi nga...
4: Coffeeyaki, 7-in-1.
3: Yan ang Coffeeyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffeeyaki, yummy!
6: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
7: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
6: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digo City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
8: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil.
6: Mm-hmm.
8: Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilonga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective, gani kayo, proven and tested, yun na ko.
6: Maong ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba, oh?
9: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Mmm, tabalo na ko sa inyong mustong basabot, sweetheart.
9: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
10: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Digo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee?
10: Unya, sweetheart, ha?
11: Imperial Appliance Plaza. Appliances ba ang hanap nyo? Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
12: Hamis na ang kutis og nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
13: Brother niya siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
12: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo na dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
0: Oras, ganap ng alas 7.32 na. Dagdag ng mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihatid ni Erwin Umadhay.
14: Hindi naging handlang ang layo ng sityo Tagbanhaw, Barangay PM Sobrekeri sa Bayan ng Caraga, Davao Oriental, para maihatid ng BFP Caraga Fire Station, katuwang ang 66 Infantry Battalion, ang tulong at kaalaman sa komunidad noong Agosto 28, 2026. Namahagi ang mga ito ng hygiene kits, school supplies, chocolate drinks at coloring materials sa mga estudyante ng Tagbanahaw Elementary School kasabay ng simpleng salo-salo. Isinagawa rin ang talakayan sa pamayanan bilang bahagi ng obligasyon sa bayan, Ligtas na Pamayanan o OLP program, kung saan itinura ang fire prevention, tamang pagtugon sa sunog at isap drop and roll technique. Nakaroon din ng bucket relay upang maisabuhay ng mga residente ang pagtutulungan sa panahon ng emergency. Ang sityo Tagbanahaw ay dating nangangailangan ng 2 hanggang 3 oras na paglalakad, ngunit bumilis na ang biyahe dahil sa road project ng LGU Caraga sa ilalim ni Mayor Ron Yusnan. Sa pamamagitan ng aktibidad, muling ipinakita ng BFP Caraga na ang serbisyong publiko ay dapat makarating maging sa malalayong komunidad. At sa ibang balita, matagumpay na sinagawa ang 23 plastic to goods exchange program sa Barangay Zaragoza, Bayan ng Manay, Davao Oriental bilang bahagi ng patuloy ng kampanya para sa kalinisan at pangangalaga sa kapaligiran. Sa ilalim ng programa, maaaring ipalit ng mga residente ang mga nakolektang plastic sa grocery items at school supplies na nagbibigay ng direktang benepisyo sa mga pamilyang aktibong nakikilahok. Ang programa ay mula sa inisiyatiba ni Dr. Roy Ponce at Happy Fish Kids Foundation na kalaunan ay nampon at ipinagpatuloy ng Barangay Zaragoza. Patuloy naman itong sinusuportahan ni na Governor Nelson Dengirang, Ma'am Nanette at Congressman Nelson J.R. Dengirang, katuwang ang mga barangay officials at SK Council ng nasabing barangay. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos ng komunidad, nagsisilbing konkretong paraan ang programa upang mahikayat ang mga residente sa responsabling pamamahala ng basura habang nakatatanggap din sila ng kapakipakinabang na tulong. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Alas 7:35 ng oras, samantala dagdag ng mga balita mula sa lalawigan ng Cotabato, isinagawa naman ngayong umaga sa Museo Cotabato ang heraldic ceremony, isang tamang disposal ng hindi na magagamit na bandila o flag ng Pilipinas kasabay na pagdiriwang ng National Heroes Day ngayong araw nito. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development 12, ito'y kauna-unahan na isinagawa sa buong Rehiyon 12. Ito'y nakapaloob sa Republic Act No. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ang aktibidad ay dinaluhan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza, mga head of offices ng iba't ibang mga tanggapan ng provincial government kasama na ang Philippine National Police, Philippine Army, Department of Education at iba pa mga opisyal ng pamahalaan. Samantala, sumailalim naman sa pagsasanay hinggil sa digitalization at artificial intelligence o AI ang mga micro, small and medium enterprises MSMEs sa lalawigan na bahagi pa rin ng pagdiriwang ng Kalibungan Festival 2026. Sa pakikipagtulungan ng Department of Information and Communication Technology o DEC, Bureau of Internal Revenue, layo nitong maturuan ang mga MSMEs ng kaalaman tungkol sa AI. Tinalakay din ang paggamit ng QRPH, e-government services at ang aktual na pagsasagawa ng BIR business registration. Layo nito sa layunin ng tanggapan ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza mapahusay ang business efficiency ng MSMEs bilang katuwang sa pagpapalakas ng local economy. Sa mga balitang pambansa,

Nakisa nga Commission on Human Rights sa buong bansa sa paggunita ng National Press Freedom Day kahapon. Binigyan nga din ng komisyon na ang malaya at independente nga pamamahayag ay napakahalaga sa demokrasya upang mapagbigyang boses sa mga komunidad, maningil ng pananagutan at kapangyarihan at maipakita ang kalagayan ng mga marginalized sector. Layon o gayon pa man, binigyan din pa ng CHR na patuloy na nahaharap sa matinding pagsubok ang kalayaang pamamahayag sa Pilipinas, lalo't nasa ika-114 na pwesto lamang ang bansa sa 2026 World Press Freedom Index ng Reporters Without Borders dahil sa kawalan ng mabilis na hustisya para sa mga biktima ng krimen sa hanin ng media. Hinimok ng Commission on Human Rights ang pamahalaan unahin ang pagpapanagot sa mga nagkasala upang matapos na ang kultura ng impunidad. Binatikos din ang ahensyang pananakot at red tagging sa mga mamamahayag alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Inirekomenda din ng CHR ang pagpapasa ng batas na magpaparusa sa red tagging bilang isang natatanging krimen para maprotektahan ang karapatan pampubliko at tamang impormasyon. Upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga nakikipagbalitaan, patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng CHR sa Presidential Task Force on Media Security at ang pagpapatupad ng ALISTO, Alert Mekanismo, kung saan direktang maiuulat ng mga media workers ang anumang banta o karahasan sa kanilang hanay. Nanawagan din ng CHR sa 20th Congress unahin ang pagpasa sa mga panukalang batas na de-decriminalize sa libel at cyber libel kabilang na ang mga panukala nina Representative Brian Puliamanares, Representative Antonio Tinio, Representative Renico Ropos Rodriguez, Maximo Rodriguez at ang mga inihain nina Senador Lauren Legarda, Jinggoy Estrada, Erwin Tulpo upang palitan ng parusang pagkabilanggo na angkop sa civil remedies na babahalang komisyon laban sa mga panukalang batas ukol sa disinformation tulad ng proposed Digital Media Anti-False Information Act kung saan magiging masyadong malawak o malabo ay posibleng magdulot ng self-censorship.

Samantala, umabot naman sa 646 na mga lugar sa buong bansa o pitong rehiyon ang lubog sa baha hanggang habang nasa 2.3 milyon na mga pamilya ang apektado ng malawakang pagbaha ayon ito sa ulat ng Office of the Civil Defense sa bata na rin sa dala ng Southwest Monsoon o Habagat kabilang sa matinding na apektuhan ang Central Luzon. 402 lugar sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Mimaropa. 151 naman ang mga lugar sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, National Capital Region. 53 lugar din ang nalubog sa tubig baha sa Malabon, Quezon City, Valenzuela, Caloocan, Western Visayas. 26 na lugar sa Iloilo, Ilocos. 7 lugar sa Pangasinan, Dagupan City, La Union at Ilocos Sur, maging sa Calabar Zone. Ilang lugar naman sa Mindanao, Cagayan ng Zamboanga Peninsula, ang nalubog din sa tubig baha. At isang lugar naman sa Zamboanga del Sur, na nanatili sa 32 ang patay, 19 ang sugatan at 3 naman ang nawawala. Bumaha rin sa social media ang galit ng taong bayan. Matapos namang sabihin ni Presidential Spokesperson Undersecretary Claire Castro na nakikita ang baha sa Davao City. Una rito ay ipinahayag naman ni Ombudsman Buying Rimulya na epicenter ng baha o flood control ang Davao City. Kinisto naman ng mga estudyante ng pamantasan ng Lungsod ng Maynila o PLM ang desisyon ng Board of Regents pagkalooban ng Honorary Doctor of Law degree si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa joint statement ng PLM Supreme Student Council at 33 iba pang mga student council at organisasyon, sinabi nilang hindi sila nakonsulta sa naturang pagkilala at maaring makita itong pag-endorso sa administrasyon ni Marcos na patunay umanong naharap sa mga isyo sa transparency, accountability at human rights. Iginit ng mga estudyante dapat mas mataas ang pamantayan sa paggawad ng honorary degree kaysa posisyon o katayuan ng isang personalidad. Ibinahagi rin nila na ang kasaysayan ng PLM at ang alaala ni Lilius Hilaw, isang student journalist ng university ang namatay habang nakadetine noong panahon ng martial law sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Si Marcos Jr. ay ginawaran ng Honorary Doctor of Law degree ng PLM noong Agosto 27 bilang pagkilala ayon sa Universidad ng suporta niya sa mga proyekto ng paaralan kabilang ang konstruksyon ng PLM Medicine and Allied Sciences Building. Samantala, humingi naman ng paglilinaw ang PLM College of Law Student Council kung nasunod ang mga pamantayan ng Legal Education Board sa paggawad ng honorary degree.

sa pinakahuling balitang pambansa. Naglaan daw ang gobyerno ng 1 billion peso sa University of the Philippines sa system para palakasin ang Project NOAA at makatulong sa mas maagang pagtukoy sa panganib ng baha at iba pang sakuna. Ayon kay Presidential Communication o Office Undersecretary Claire Castro, inutusan daw ni PBBM ang Department of Budget and Management ilabas ang pondo para sa pagpapalakas ng proyekto gamit naman ang Artificial Intelligence o AI Real-Time Hazard Monitoring at Flood Forecasting. Sa kabuuan, 935 million peso ang research services, habang 65 million peso naman ang para sa project management ng administrasyon. Gagamitin din ito para sa mga kinakailangang kagamitan, teknolohiya at mga eksperto. Sa pamamagitan ng AI enhanced modeling, lidar light detection and ranging, mapping at data analysis, makapagbibigay daw ang Project NOAA ng real-time na impormasyon at prediksyon tungkol sa posibleng pagbaha at iba pang panganib. Sa kasalukuyan, malaking bahagi ng bansa ang lubog sa tubig baha, particular na sa Kamaynilaan. Sa balita naman sa ibayong dagat, naitala naman ang 8 nasawi, samantalang 12 naman ang nawawala. At patuloy na pinaghanap matapos tumaob at tuluyang lumubog ang isang passenger ferry sa baybayin ng Northern Cyprus. Ayon sa ulat, nasa 258 na mga pasahero at 8 crew member naman ang sakay ng fellow jet nang tamaan ito ng 2 malalaking alon na matapos umalis sa bayan ng Kyrenia. Nagalunsad na ng malawakang search and rescue operation gamit naman ang mga helicopter at Coast Guard boats sa panguna ng Northern Cyprus at mga otoridad mula sa Turkey. Naaresto rin ang kapitan ng barko at 7 crew member upang imbestigahan kaugnay ng naturang insidente para malaman kung ito ba'y mayroong kapabayaan. Sa balitang pang-ekonomiya,

Ipinanukala ni Senador Joel Villanueva ang pagtatakda ng living wage bilang pangunahing batayan sa minimum na sahod ng mga manggagawa alinsunod sa itinatadhana ng saligang batas. Inihain nito ang usapin ng pagdinigan ng Senado sa panukalang pambansang budget para sa 2027 kasunod ng pagpapatigil ng Korte Suprema sa pagkapatupad ng NCR Wage Order No. 27 na magtataas sana ng minimum wage sa Metro Manila mula 755 tungo sa 840 pesos sa bawat araw. Kinustun din ng Senador ang pag-issue ng temporary restraining order laban sa wage order sa kabila ng provision na sa labor code na nagbabawal sa mga korte maglabas ng injunction o TRO laban sa mga proseso ng wage board. Kasabay nito, itinutulak din ni Villanueva ang Senate Bill No. 44 o Living Wage Act na naglalayong magtakda ng mekanismo upang masukat at sapat na sahod para matugunan hindi lamang ang pangunahing pangangailangan ng mga manggagawa kundi magkaroon sila ng decenteng pamumuhay. Sa balita naman sa larangan ng sports.

0: Matapos namang nahulog sa apat na sunod na kamalasan ay puntirya ng Gilas Pilipinas ang ikalawang dikit na panalo sa pag-asagupan nito sa Iran sa second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Window 4. Lalabanan ng mga Pinoy cager ang mga Iranian. Nagamula ang Gilas sa Pilipinas sa isang dramatikong 82-81 overtime kontra sa Jordan na kung saan isinalpak ni Kevin Kiambao ang crucial na 3-point shot sa huling 11.7 seconds ng laro. Nagawa ito ng lahat ng national na wala si injured neutralized player Justin Bronley. Ang panalo ang nagtaas sa barahan ng Gilas Pilipinas sa 3-4 sa Group E. Sa ilalim naman ng Australia 7-0, New Zealand 5-2, Iran na may record na 5-2 at Jordan 5-2, kasunod naman ng Syria. Ang top 3 teams sa bawat grupo at ang best 4 place team ang maglalaro sa 2027 na FIBA World Cup. At sumanyo kabuuan ng paghahati ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Lunes at Taraytay 1, huling araw sa buwan po ng Agosto. Ngayon po ay Heroes Day, Fiesta Official. Ang mga balita inyo pong narinig sa mga pila ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Erwin Umadhay, ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
3: Oh, di ko na ikukalingkod ko yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. Tugitistingan ako, kuya. Yaki Capsule o yaki oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatanan, nawala na. Na, nakakuha na ko, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askil na po kayo kung kuha, kuya, puminaw.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Boto number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2, SGA Barm. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhing malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
2: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.